0: la Castafiore.
1: Magandang gabi sa Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong driver, Rob Wenceslao. At ngayon, ang pagpasada ng jeepney. Ay, ano bang date ngayon?
2: 10th,
1: no? Kanina, ano? Nanood ba kayo ng tennis kanina?
2: Hindi
1: kayo nanood. Hindi pinalad si ano, si Alex kanina. Hanggang ano lang siya. Quarterfinals. Diyan sa Toronto, Canada. Anyway, marami pa namang ano yan, mga laro na tayo aabangan. Daming ano, daming nag-aabang na Pilipino. Tapos pag ano, yung stadium laging puno pag si Alex. Hindi, lagi siya ilalagay sa ano, sa malaking stadium. Kasi nga
2: sana pumunta siya sa January Brisbane International.
1: Imbitahin mo na siya ngayon para
2: ano. Kasi last time sa Kuyong siya naglaro instead sa Brisbane. So hopefully January.
1: Sige.
2: Brisbane International. Come on, Alex. We'll see you in Brisbane.
1: Huwag kayo mawala ng pag-asa dito sa Brisbane.
2: Oo naman.
1: Pero before we go on, nais nating batiin ang ating mga
2: regulars.
1: Si Boyet Frijinal ng Cavite.
2: Oh, yeah.
1: Hector at Aileen Pineda ng Marilao, Willie at Stella Bala. Next week, nandito na sila. Babalik na sila dito sa Brisbane.
2: Welcome!
1: Advance welcome. Ayan, tapos si Boss Mark Malapitan. Di ba, lagi nating ano yan, tiga Kalapan. Mindoro. Nandito na siya. Dumating na.
3: Dumating?
1: Oo, dumating na.
2: Hindi pa sinama.
1: Ha? Hindi pa siya pwede. May ano lang. Masama lang ang pakiramdam. Get well soon.
2: Get well soon.
1: Pagaling lang, pagaling. Alam mo naman, ano tayo eh. Medyo nagkakaedad na. Kaya naglalabasan na.
2: Jeepney.
1: Yeah.
2: Sina.
1: Kayo, meron ba kayong mga babatiin na ano, na inyong mga kaibigan na may birthday?
3: Binabati natin ang mga volunteers ng and members of the Gold Coast Humane
1: Australian
4: Cultural Ensemble.
1: Magbanggit ka naman ng pangalan. Sino ang ano?
3: Marami. Pero siguro magpapasalamat ako sa mga nag-participate sa Kite Festival ng Indian community last Saturday. Celebrate sila ng Kite Festival. It's their 80th Independence Day. So thank you kay Cherry Diaz Drummond, kay Kim.
1: Amoy curry ka pa.
3: Drummond. Yes. At saka kay Madam Burns ang ating namamayagpag na secretary.
2: Sexy tari.
3: Secretary. Maraming salamat sa inyong mga puso. It was a successful day. And also nandoon din si Tita Cecil.
2: Tsaka nung nagpa-food, ano kayo? Pinunta niyo ni Rikini.
3: Saan tayo pumunta?
2: Food, ano, di ba? Maraming project to si Ma'am Shirley. Sa Southern Cross ba yung school?
3: Oh, yes. Pumunta din tayo ng Southern Cross University. Thank you for your services, yung events by Nikki, nagpatikim sila
1: ng ano?
3: Pagkasarap-sarap na kusin ng Filipinos.
1: Yeah. Oh, ano naman ang ano, feedback?
3: Ay, sana maulit muli.
2: Sana maulit.
3: And thank you for, sino naman ang pumunta doon? si Diaz again, si Kim at saka si Burns. Wala ako doon dahil may conference tayong inatinan. Nandoon din si, of course, si Madam Nikki Domingo. Oh my goodness, ang galing ng ating delegates. Mm-hmm. That was August 4.
1: Mm-hmm. Ba't ganyan, ano?
2: Delay talaga.
1: Hindi, pero, si Sai lang ang nakikita. Hindi, kasi...
2: Yan, tama na. Yan,
1: hindi sa akin kasi ano, naka-landscape pero hindi siya nag-ano.
2: Babalik ako dito.
1: Bakit?
2: Ah, babalik ako dito.
1: Okay. Anyway, nice din natin batiin si ano, si Senate President si Lito Casaul.
2: Oh.
1: Walang hearing kanina sa Senado. Ay, walang impeachment hearing kasi ano, nag-decide. Bumabaha.
3: Nag-decide silang mag-break.
2: Bumaha
3: ang Senado o bumaha ang papunta
1: yung mga
3: sa Senado.
1: Daan papunta sa Senado is
2: pati ng mga
1: baha. Kaya ano postpone. Bukas daw magre-resume dun sa mga nagsumusubaybay, bukas ang resumption kung wala nang baha. At maganda rin 'yan para ano, reminder lagi. Hindi naman maganda, sorry. Mali yung term ko. Hindi ano 'yan, reminder dun sa ating mga kababayan na baka ano, nakakalimutan na yung tungkol dyan sa flood control anomaly. Ayan ang nangyayari. Every time na uulan,
3: nagparamdam ang nature.
1: Babalik sa alaala ang ano. Yeah. Ang
3: lalong mapapatibay
1: baha.
3: Po. Mapapatibay ang mga
1: kaya,
3: ano.
1: Timing yan sa ano. Mm-hmm. Dyan din sa ano. Sa ating mga kababayan sa Pilipinas na yun nga. Hindi mawala sa kanilang alaala ang ayan, yung mga ginagawa. Nako, ayoko nang sabihin niya kung ano-ano yung mga ginagawa. Makikibalita na lang ulit ako kay Senate President Lito Casaul. Bukas siguro mag-uusap kami. Okay, wala na kayong babatiin?
2: Wala pa ba kayong babatiin? Sino pa bang nanonood sa atin? Baka nanonood ulit si Gio. Gio!
1: Sino pa ba? Hindi ko nakikita eh. Anyway, o sige, patugtog muna tayo ng isang awitin.
2: Awitin.
1: Para sa inyong lahat.

0: minsan sa ating kasaysayan. Siyempre, at ang kaganapan natin ay nangyari noong August 10, 1898. Ito ay tungkol kay Felipe Agoncillo, ang unang emisaryo ng Pilipinas sa Amerika. Bakit ba siya nagpunta sa Amerika? Noong August 10, 1898, inutusan si Felipe Agoncillo na pumunta sa United States bilang kinatawan ng Filipino Revolutionary Government. Isa siya sa executive body ng Revolutionary Junta sa Hong Kong. At may misyon, ipaglaban ang Pilipinas sa Peace Conference sa Paris at sa pagitan ng Amerika at ng Espanya. Ano may yung ano na yan? Treaty ba yan? Treaty of Paris yan. Dumating si Agoncillo sa US noong September 27 at pribadong tinanggap ni President William McKinley noong October 1. Maganda ang pagtanggap pero malinaw ang impression niya na walang balak ang Amerika na kilalanin ang Philippine Republic. May desisyon na si McKinley kunin ang Luzon mula sa Espanya bilang simula ng mas malawak na plano sa buong kapuluan. Bunta pala siya doon para ano hilingin yung ating ano kalayaan sa ano sa Amerika, pero during the time natalo na ata ang ano ng Amerika ang Kastila sa Pilipinas. At dumating si General Merritt, dala ang mga ulat ni na General Green, Major Bell, Admiral Dewey, Colonel Jewett at Belgian Consul na si Andre. Hindi dapat ibalik ang Pilipinas sa Espanya. Hindi malakas ang resistance ng mga Filipino sa American rule. Good business proposition para sa Amerika ang makuha ang buong archipelago. At pinakamabigat na opinion ni Belgian Consul na si Andre, kanyang magbigay ng steady government ang US. Kayang magbigay ng steady government ang US sa Pilipinas. Parang sila magpapatakbo ng ating bansa. Mas mura at makatao raw ang pagkuha ng buong Pilipinas kaysa Luzon lang. At balak nilang i-occupy ang buong Pilipinas. Dapat protektahan ng US ang buong bansa. Yun ang kanilang opinion. At noong October 5, nagpadala ng magkakaibang opinion ng American Commissioners sa Washington. Sagot ni McKinley, gusto na niya na buong Pilipinas, hindi lamang Luzon, dahil hindi raw makatarungan, komersyal o makatao na hatiin ang kapuluan. Kaya pala buong Pilipinas ang ang na-occupy ng US. At sa Paris, hindi pinakinggan si Agoncillo. Refused a hearing of peace conference at ng American commissioners. Yun nga, nandun siya pero hindi naman siya, kumbaga, pinakinggan. Ang tanging nagawa na isama ni General Green ang brief notes ni Senyor Agoncillo sa documentation. Parang ano to, yung pinasa niyang parang proposal. Ano na lang, dinocument na lang, kumbaga in-stamp na lang na received. pero hindi tinalakay. Ibig sabihin hindi in-entertain yung kanyang proposition ng Pilipinas. Ang naging desisyon, $20 million para sa Pilipinas. Nagpadala ang Washington ng ultimatum, ibigay ang buong archipelago kapalit ng $20 million. Tinanggap ito ng Spain noong November 29 bilang law of the victor. Kasi nanalo nga Amerikano. Okay. Yan ang ano ko sa inyo. Kumbaga, ibibigay ko para makuha ang buong Pilipinas. At noong December 10, 1898, formal na nilagdaan ang Treaty of Paris. At huling pumunta rin si Agoncillo sa Washington kung saan mas malakas ang oposisyon sa Senate laban sa pagkuha ng Pilipinas. Maraming senador ang naniniwalang injustice ito sa Pilipino. Lalo na't sinabi ni Admiral Dewey na mas handa ang mga Pilipino mag-self-government kaysa sa Cubans. Ibig sabihin daw may kakayanan na mag-self-government at meron na tayong gobyerno kaya lang in exile sa Hong Kong yung ating mga opisyales. Yun nga sila, General Aguinaldo. Dalawang araw bago ang Senate votes, kasama ang palad, sumiklab ang Filipino-American War. Parang mali ang timing. Ano? Nangihingi tayo ng independence. Tapos ginyera na natin kapaglaban tayo sa American. Dito yung mga Amerikano na nandito sa Pilipinas. At sinisi ang mga Pilipino na treacherously began the hostilities. Tayo pa nasisi. At kinabukasan, tumakas si Agoncillo pamuntang Montreal dahil sa banta ng arrest ng matinding dahil sa matinding press attacks. Ayun nga. Kumbaga, maling-mali yung timing. Ano, nangihingi ka ng kalayaan tapos sumiklab naman yung ano, yung labanan sa Amerika at saka Pilipino.
1: Posible ba na kasi nga dahil in communication, di ba? Kumbaga, maybe yung mga tao sa Visayas, Mindanao, hindi nila alam na yung mga
0: merong ano, may ginagawang ano,
1: na,
0: yun, diba? Hindi natin ano, hindi natin malaman diba? Ang naging dahilan talaga na, pero saka ano nga noon eh, ang mabagal ang communications yes, noon eh. Maaring hindi nila alam ko ano yung mga negotiations yes, na ginagawa from abroad. Kaya ayun. Pero yun. Yun ang ano, kasama ang palad kaya lalong hindi na ibigay ang kalayaan ng Pilipinas at tayo ay napasa ilalim sa America. Pamamahala ng Amerika. Ang naging final vote ng US Senate ay 61-29. February 6, 1899, nagbotohan ng US Senate. Kailangan ng 60 votes para ma-ratify ang treaty at yun nga, ba konti lang, oh? 61. Sa huli, naging 61-29 boto at sinabing ang digmaan sa Manila ang nagpaiba ng isip ng mga huling senador. Yun nga, kasi isang boto lang eh. Kung hindi nagkaroon ng digmaan, maaaring hindi na pirmahan yung Treaty of Paris. Ayan. Sa huli, ang paglalakbay ni Felipe Agoncillo ay naging simbolo ng unang diplomatic flight o fight ng Pilipinas. Isang laban na hindi man nagtagumpay ay naglatag ng tanong sa hanggang ngayon ay buhay. Sino ang may karapatang magpasya para sa isang bansang nagtatangkang maging malaya. Yun nga. Eh, siyempre, yung nagtatangkang maging malaya, yung nagpapasya niya, yung superpower. Yun ang realidad. Ayan. Oh. Shirley, ano masasabi mo sa kalaya?
2: masyadong challenging. Maraming mga ano, may mga buhol-buhol.
1: Pero I think ano naman, yung to consider na ang kunin yung buong country, I think for me it makes sense, di ba?
0: Oh, siyempre. Iwahiwalay pa. Ano 'yun? Magkakaiba-ibang bansa pa ba 'yan? Yes, siyempre, isa lang.
1: Para sa akin, okay 'yun.
0: Pero ano, ano bang naging ano, naging
2: resulta?
0: Advantage ng Pilipinas nung tayo ay nasakop
1: under America, yung education, I think.
0: Oh, yun ang number one contribution nila noon. Education.
1: Books and
0: tsaka yung health. Kasi sila nag-introduce din noon. Actually, si Sing Yan yung pinag-usapan natin noon yung sa US siya nag-aral ng ano eh, nung pagiging surgeon at siya yung nag-introduce ng modern ano ba yun? Modern medicine sa Pilipinas. Kasi nga nung araw maraming namamatay sa infection. At yun, yung pagsasanitize. Ano ba tawag doon, Cheryl? Yung mga pagsasanitize ng instruments. Doon pala nag-uumpisa yan. Sa kamay.
2: Hand washing.
0: Oo, yan. Diyan nag-uumpisa. Tapos yung mga instruments.
2: Pag-sterilize.
0: Yun ang mga na-introduce noon ng panahon ng ano.
1: Ng Americans.
0: Oo, kasi modern yun na yung kanilang technology. Yan. Nice kong ring nga na.
2: Hindi ko yung kakilalo.
0: Sino?
1: Si Filipe. Kaya marami tayong tututunan dito. Marami akong
2: tututunan. So, parang bumabalik sa Aralin Panlipo. history.
0: Bago tayo magpatugtog na isang awit, yun, nais kong batiin ang aking kapatid si Jinky Wenceslao ng happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday,
3: natin. Birthday
0: at si Jinky! Ano yan? Nag-celebrate siya sa bahay kahapon. Tama, kahapon.
1: Reg, baka nakikinig ka. Kamusta ka na dyan?
2: Miss you, Reg!
0: Oh, si Reggie, oo. Oh. Wag daw dalin yung kanyang ano, pagkain. Wag idaan sa kanila. Kasi hindi siya pwedeng bumaba.
2: Okay lang.
0: Ayan. Si ano mo,
1: pwede
0: Sai.
1: Pwede naman ako mag-uwi. Bibigay ko sa'yo bukas.
0: Oh, sige, pwede. Ayan, si Sai. Ano, sino yung babatiin mo? Si Daddy.
1: Daddy.
0: Sabihin mo, wag kang hintayin masyadong
1: tulog
0: maaga.
1: Tulog na si
0: Daddy. Tulog na ba?
1: Tulog na.
0: Pinagod mo.
1: 7:30
3: na. 7, tulog na.
1: 7:30.
2: Ano siya? Early ano? Bed. Tapos early.
1: He runs ng 3 a.m.
0: Sige. Patugtog muna tayo ng isang awit din.
1: Masaya
0: ka. Ano?
1: Masaya tayo. Ganyan.
0: Masaya ba? Naghahanap ako ng masaya. Napahanap tuloy ako. Isang, puro malulungkot ata ang ano ko ngayon. Ang naka-line up eh.
1: Ano ba yan? Ang puso ko ba yan?
0: Ang puso ko yung ano?
1: Sa iyo, something, something.
0: Puso ko sa iyo. Nahanap tayo. Ha? Teka muna. Sige. Ito, wadab ulit. Iniibig kita. Hindi ko alam po ano to. Hindi ko alam. Isang sayaw na lang ito.
2: Wow.
0: Okay, para sa inyo lahat. Isang sayaw na lang.
1: Sayaw.

0: Ayan, meron na tayong 34 minutes past the hour. Patuloy kayo nakikinig sa Jeepney. Anong ano mo, announcements?
1: Si
0: Shirley.
1: Sure. Una sa lahat po, August 22 from 3 o'clock. Kami po ay paparada kasama ang mga participants for Luminous Hota, Home of the Arts. And then, please register October 3 and 4, Multicultural Basketball League. Kauna-una ang pagkakataon na magsasama-sama at magtutunggali, tama ba yan? Ang mga basketball players.
0: Basketball players,
1: yes.
0: Na?
1: Filipino ng Filipinos. Filipinos ng Filipinos. Yes. Sa ano po yan? Anglican basketball. Anglican Kumara, no? Basketball.
0: Okay.
1: Multicultural.
0: Okay. Okay, meron tayo ano, quotable quote.
1: Ah,
0: ito, kailangan interpret nyo to, ha?
1: Sige.
0: Oh, pakinggan natin. Don't waste a minute not being happy. If one window closes, run to the next window or break down the door. Sino may sabi niyan? Isang sikat na American actress, si Brooke Shields.
1: Yeah.
0: Don't waste a minute not being happy. If one window closes, run to the next window or break down a door. Ano ibig sabihin?
1: So, wag hayaang malungkot. Dapat laging masaya.
2: Mm-hmm.
1: Kung ang isang pagkakataon ay hindi nagtagumpay, subukan ulit ang isang pagkakataon kung hindi man maghanap ng mas malaking pagkakataon.
2: Grabe! Grabe!
0: Talaga naman. Yan. O ikaw, Sai, anong mo doon?
3: Interpretation?
0: Same doon,
3: masisay ko? Yes, totoo yan. Kung we spend kasi ng time na malungkot tayo, nakaka-affect din yan sa ating health, mental and physical health. So, dapat lagi lang tayo. And then, kung yung window nag-close, it's not for you. Diba? Hindi para sa iyo yun. So, meron pang mas magandang opportunity na darating sa'yo. Pero, I think, speaking about windows and doors, parang ang symbolism din sa akin is, kailangan din, you have to lift your finger. Diba? Hindi
0: kailangan
3: ba
0: basta-basta
3: bubukas yung pinto, hindi basta-basta makakahanap, ay, yung bintana, hindi basta-basta makakahanap ng pinto. So, dapat, we will work on it.
0: Parang always look at the bright side.
1: Yeah.
0: Yeah. Don't lose hope. Laging may pag-asa. Laging mong hanapin yung...
1: At saka kailangan diligan ng dasal.
0: Yes. Yeah.
1: Correct. Importante.
0: Yeah.
1: Mahalagang bagay.
0: Tsaka kung minsan kung hindi nangyayari sa'yo, ibig sabihin hindi kalooban ng Diyos eh. Maka ikasama mo, di ba?
1: Yeah. Kung minsan hindi naman siya Kung minsan wait. Kasi hindi pa siya... Hindi pa siya tamang panahon.
0: Ayan. So, kaya, pero, always look at the bright side.
1: Yes. Optimism.
3: Optimist dapat. Huwag magwallow doon sa kalungkutan.
0: Huwag mawalan ng pag-asa.
1: Diba? Habang may buhay.
0: May pag-asa. Habang may pag-asa, may buhay. Hindi ba merong ano, yung ang ano, hindi nagwawagi. Ang ano yung kasabihan sa Pilipino, ang umaayaw hindi nagwawagi. Ang nagwawagi hindi umaayaw, nagwawagi ka, di ba? Ano lang yun. Oh. Okay, ano pa bang gusto niyong pakinggan? Ito. Rick Segreto. Mag-aawitan na naman to dito sa studio. Okay, pakinggan mo natin si Rick Segreto.

0: Okay, meron na tayong 7 na minuto sa programa. Nais nating batiin ang ating mga Facebook, ano ba tawag doon? Watchers?
1: Listeners and watchers.
0: Si Brad Japp ng Balite, San Miguel, Bulacan. At si Boyet Frijinal daw, medyo nahuli. Ito, Boss Boyet ng Cavite. Kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At dyan nga pala sa, ano, ha, sa Pilipinas, sa San Miguel. Bumabaha, nakita ko sa Facebook, dami nagpo-post.
1: Biglang baha na naman. Ano? Tsaka may landslide sa Baguio daw eh. May mga casualties.
0: Oo, ayan. Ingatan nawa kayo ng Panginoon dyan sa inyong mga lugar. Dahil talagang, ano, kailangan magbago ang ating flood control program.
2: Pero dito rin, diba?
1: Napapanahon.
2: Predicted din, diba? The whole week is going to be raining.
0: Oh, tsaka malamig kanina.
2: Kanina it's very cold, tsaka ang lakas talaga ng ulan.
0: Oh, ayan, ingat kayo diyan sa Pilipinas, ha.
1: Paalam until next time, Lunes.
0: Di ba tayo, meron pa tayo 8 minutes.
1: Ah, meron pang 8 minutes.
0: Talagang gusto nang kumain si Shirley.
2: Oh, ano menu natin tonight?
0: Ginataang munggo, pandesal, ano pa ba?
2: Hindi pandesal 'yun. Cheese bread 'yun.
0: sorry. Cheese bread
2: ayan,
0: pala.
2: Ayan, tumayo na siya. Ayan, tama na yan. Ganyan,
0: tama na daw yan. Ayan. Okay.
2: Oh, ayan. Cheese bread, tsaka fried rice.
0: Teka mo.
2: Fried rice ni Baba. Thank you, Baba.
1: Thank you, Baba.
2: Giniling.
0: Oh, meron pa tayo isang topic.
2: Ano ba ang ating topic?
0: Pangyayari sa musikang Pilipino na nangyayari noong 1980. Yun pala yung ano, bagong lipunan OPM songwriting boom. Yan ay nangyari noong panahon ng Agosto 1980. Sa panahong ito, lumakas ang Filipino songwriting movement, ang Hot Dog, Cinderella, VST and Company. Rico J. Puno, yan, mga Basil Valdez and many others nagsulputan. At yung ano na yan, ano, yung trend na yan. Kasi before that, ang mga usong kanta sa Pilipinas, ako ano dito, biktima ako nito, mga American songs eh. Actually, yan ang pinakikinggan ko. Hindi ako nakikinig ng Filipino, mga kabataan ko, Filipino songs. Yeah. At nung pumasok yan, 1980s, yan. Lumago na ang musikang Pilipino. Marami yan. Nandiyan ang Juan de la Cruz Band. Yung sila yung nagpalakas ng rock and roll na Tagalog.
2: Sila Randy.
0: Hindi ah.
2: Hindi ba siya
0: Juan de la Cruz? Hindi. Si ano yan? Si Jose Pepe Smith.
2: Ah, si Pepe. Yan.
0: Yan. Si...
2: Alam mo, Friction Band?
0: Oh, alam ko. Barkada mo ba yan?
2: Sa Shanghai, yes. Yes.
0: Ayan. Ayan, yan, yan. Friction Band. Kapanahon na yan, 1980s.
2: Yeah.
0: At yan, ang madalas na ginagamit ng broadcast release window yung buwan ng August. Dahil pasok sa Vermont. Hindi pala. Hindi, August.
2: October.
0: September. Yung Vermont ang ginagamit nilang window sa pagpapasok ng mga bagong awitin. Yung dahil songs, yeah. Yan, papalapit ang, ano, ang holiday season. Sinasamantala nila yan. Para pagdating ng December. Kasi plaka pa nun eh.
2: Yes.
0: Magiging mabili yung mga plaka nila pag na-promote na sa mga radyo. At naging daan ito para sa pag-usbong ng Manila Sound bilang dominant genre sa Manila. At noong August 10, Asin. Ayan, pinatugtog natin yung Asin kanina. Paligid sa petsang ito, naglalabas ang Asin na mga kantang tumatalakay sa kapayapaan, lupa, karapatang pantao. Ang kanilang mga gig tuwing Agosto ay nagiging sentro ng youth activism. Lalo na sa mga universidad. Ang OPM ay hindi lang ilaw, aliw, naging boses ng protesta. Yan, lalo na yung Asin, di ba? Ano sila, yung naging favorite band ng mga ano yan, mga, ano ba tawag doon?
2: Rallyista.
0: Kakaliwa. Ayan, dahil nga sa message ng kanila mga awit na kadalasan ay ano,
2: nga, pero pati yung musicality, yung ganda.
0: Talaga, OPM simple, ang dating niya. Tsaka gumagamit sila ng mga Filipino native instruments.
2: Yes, correct.
0: Meron pa siya, isang gumagamit ng native instrument, si Ayala. Ano man pangalan? Hindi si Alex. Joey Ayala. Ayan, gumagamit siya ng mga native instruments para sa kanyang mga awitin na Tagalog.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. Okay, 4 minutes to go.
2: 4 minutes left. Yeah, bago natin makalimutan, yeah, ang ating kapitbahay.
0: Insomnia After Dark.
2: What's
0: next?
1: Please listen and support.
0: At pakinggan natin isang awitin na ano.
2: Hindi na yung national anthem natin.
0: Hindi. Ito yung ni-request ko kay Shirley na igawa ng, ano, hindi pa ginagawa.
2: Na?
0: Ng koryo.
1: Ipalop ko sa mga...
0: Ito, awitin. Hulaan mo kasi na na-compose niya.
1: Rob W.